Kakuavi. Dalano. Dalano make bae nyakawati. Katakamana o kangato. Aneno kangato makatitie mopile tiwati yae. Dalano. Dalano makitie me nyakawati. Ero kamana upinyini. Awara upinyini makatimeli etanyakiwe.